afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no kwa pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare se sompa.